0: alaki utama kunci alaji haruna haruna kia deja kena aci wo seta ser otu mergai a serking hadija tabata ala kenta mukunci su gaba din su kuma Allah kuma kyauta na karshe daka masu bata bata lokaci ba zuwa ka zama shiga cikin shina gaba kuma idan fada a ziyarar da muka yi wato kasuwar Akwambo wato kasuwar ce da ake sayar da kayan miya a nan jihar Lagos da ke kamar hukumar Lagos Island anan karkashin gidan wata kasuwar ce babbar kasuwa ce ana hada-hadar wato sayar da kayan miya wanda mutanen arewacin Najeriya suke ta hada-hadar kasuwar ce wannan wuri inda mun tsara su akan wasu al'amuran da suke faruwa a cikin kasuwar tasu aka wato yanke wasu kayan gwari musamman ma tattasai da tumatir wanda a yanzu haka ganin su ma yakan bada wahala a wasu wurare da dama wanda muke tauna da shi me yake faruwa wannan al'amari yake faruwa shin me yake faruwa cikin wannan al'amari da suke faruwa na yanke wato kayan nan gwari a cikin za ku dai karin bayani a cikin tattaunawar da muke da shi haka kasance da chairman na wannan kasuwa ta Akwango wajen sai da kayan gwari a karkashin gata a nan Lagos Island Lagos Island ai sauraro lafiya da kenan wato Lagos Island amma kuma Lagos Island ke nan jihar Lagos inda muke cikin kasuwa kasuwar yanzu haka ana ta hada-hadar kasuwanci musamman wato wuri ne da ake samun Hausa mutanen arewacin Najeriya da suke zuwa suke gabatar da kasuwancin su na yau da kullum a wannan gara ta Akwango gashi na abubuwa sai abin da gani akwai su tumatir su albasa su potato su carrots gashi na abubuwa daban-daban wato tsohuwar kasuwa ce wacce ta kafu a nan wato wanda yake a nan area wato sauran wurare a jihar Lagos ya san da wannan kasuwa za ka muna tare da shi chairman wato shugaban wannan kasuwa ta Akwango da kenan a karamar hukumar ta Lagos Island inda za mu tattauna shi akan abin da gani wato kayan gwari musamman kayan su albasa su tumatir da kuma tattasai haka abinda za mu tattauna da shi akan yankewar wasu abubuwa musamman tattasai da tumatir wanda za ka suna su bace ma ba a iya ganin su kasancewa za ka kan masarufi suna sauka kamar su shinkafa su wake su albasa duk farashin su yana ƙasa amma tattasai da tumatir kullum sama suke da kuma attarugu wasu lokaci ma ba a iya ganin su a kasuwar ba shi ne za mu tattauna shi da chairman akan me yake faruwa a cikin wannan al'amari a cikin wannan kasuwar ta tattasai da tumatir da sauran al'amari suka mutuwa gwari haka chairman za ka gabatar da kanka masu wara za ka faɗi sunanka
1: assalamu alaikum ni ne Alhaji Shaibu chairman na Akwango wanda bi karkashin gidan ta Akwango ta Lagos Island
0: a chairman abinda za mu tattauna da kai shine kasancewa da cikin kasuwar ta ku ta kayan gwari akwai wasu al'amari da suke faruwa a ƙasar nan akwai su shinkafa su wake su albasa ga su suna ta sauka amma kuma al'ajabi akwai su abubuwa da har yanzu ba su sauka kuma suke so ma su bace irin su tumatir musamman ma tattasai shin me yake faruwa a cikin wannan al'amari a wannan kasuwa ta kayan gwari
1: eh to mu abin da muka gani dai na farko yanayin yanda arewa mu take ciki wani bangare da ake noma wannan tattasai su muna da matsalar zama lafiya ni da tattasai ana noma a gefen koguna yan ƙananan kogi haka can daji ba unguwa ba yanayin haka muke ganin kamar shi yake sa mutane suke jin tsoron su yi daji nan su noma saboda ba tsaro na biyu kamar ɓangaren dankali ko doya ko sauransu a menene tumatir ɗin duka duka ya shafi wannan kuma muna ɗan da na biyu ba mu samun taimakon da muke samu a da kamar takin turawa da za a yi muka tayi noman nan ko da rani ana ba mu tallafi daga state government ana bin mu duk wanda ka san ina wannan noma a bashi ya yi noma ya dawo da abin da aka bashi da ɗan profit ɗin aka ɗora masa ko kuma a sayi masa cikin sauƙi ibiya ibiya duk ana yi mana wannan taimako a da amma a yanzu wannan yanayi ba mu ganin wani abu ba mu jin labarinsa sai dai mutane ce an yi amma ba a zuwa jijin a ce gashi ga abin da ya kamata a yi to na biyu gaskiya ina ɗan abin da ke na daƙila wani abubuwan kina yawanci rashin tsaron saboda haka muna roƙo da gwamnatin tarayya da na jihohi su taimaka a samu solution ɗan wannan abubuwa a samu tsaro a arewa mu riƙa yin noma kamar yadda muke a da tabbas ba na iya mantuwa da in sabon kaya ya zo cikin sati uku komai ya sauƙi in tumatir ɗin nema komai ya sauƙi doya haka in ta fito a cikin sati uku kuma ya abu nan dankalin tura ga yanayin da kafilatos da muke kawo shi ana sai da 300 da wani abu a wata biyu da wuce yanzu sabon ya fito a cikin wata biyu nan har yanzu yana kai 200 da wani abu a bayan da in ya fito a sati uku zai koma kamar dubuwansu. To ba ma ganewa, amma kuma a takaice abin da muke zargi da cewa rashin tsaro din, yawancin mutanen gaba suna jin tsoron su yi noma a dawa a daji kana tsoron abin da zai biyo baya. Wallah muna roƙon gwamnatin tarayya da na jihohi sauran jami'an local government su sa hannu a taimaka kada noma ya durƙushe a ƙaran ƙasar nan tamu ta Najeriya.
2: A chairman, ina so abin da kison tambaye ka nan shine, idan ka duba kamar yadda ka bayyana cewa kayan su lambu kamar su albasa duka kayan lambu ne da tumatir haka da su attarugu, amma suna mamakin cewa duk da ka ce wasu lokacin ba a nomawa, amma akwai abin da ya iso yake yanke a ƙasar Najeriya kamar shi tattase. Shin kana ga me yasa tattase yake kike so yanke?
1: Ido kuma abin da gama kenan, ba wai ya yanke ba ne. Na mayar su in mun samu zaman lafiya za ka yi ko ta ina. Ana samun tattase ɗan dama su daga Maiduguri, akwai tattase daga Katsina, akwai tattase muna samun shi daga Kano state ɗin tamu ma, ɓangare-ɓangare da yawa suna noma shi a nan Kano. Fa gaskiya abin mamaki a yanzu tabbas tattasen ne ma yake yi just ɓatan dibo. Har yanzu tattasen ba da muke amfani da shi kuma aka yi dry ɗin shi ne busasshe, har yanzu shi muke amfani da shi mutane da yawa suke sayi su amfani saboda sabon is not available, bai cika kasuwa ba.
2: A wasu daga kamar shi tatta kasancewa tabbas akwai matsalar tsaro da ake samu, kada ga shi tatta sai kamar irin sa ne ke so yanki ko kuma mutane suka daina yin kamar noma shaka?
1: Babu akwai iri sosai. Yanayin da ke gama kenan noman nan ba manya ba zamanin ido su kare dabarun noman ba, musamman mai noman gaskiya suna so su watsar da harkokin noman. To ba ma gane abin da ke faruwa. Su ne da kuka, su ne da nama, ya kamata su riƙa sa ido a kan wani abubuwan da ke tafiya. Ai suna aiko ‘ya’yansu kasuwa ko house girl kasuwa a ji a sayo wani abu, a ce babu, su zo gobe a ce babu. Tabbas su yi bincike yaya aka yi wani abu da ka arewa wani ba imported ba ko ba ya zuwa. Muna da manyan shugabannin mu arewa ciyamomin local abin nan noma da na ‘yan kasuwa, a yi sa tuntuɓe su me yake faruwa ne da tasirin ɓangare kaza bai zuwa, na ɓangare kaza bai zuwa, ɗan dama so ɗin nan in ya fito da gaba ɗaya sai ya ishi ko’ina.
2: Idan za mu tambaye ka, shin wannan tattasi kayan miya da kuke shigo da su, kayan gwari kamar tattasi, tumatir, shin a iya Najeriya kuke shigar da su ko kuma kuna shigo da su da ƙasashen Afirka?
1: Alhamdulillahi a yanzu kam muna ɗauko na waje, a kowane tumatir ana ce masa ɗan Ghana shi ne ɗan Kwatano, muna haɗo da shi ina shigowa, muna haɗo da na Najeriya, amma a yanzu muna ɗauko shi, muna ɗebo atarla, atarodo da Kwatano a shigo da ita, su da ma ba sa yin tattasai shi ne.

0: mata ayyuka a yankunan ku ya shafi al'amuran ku na yau da kullum musamman bangaren kamiya a wannan yau da muke da chairman daga kasuwar ta Akongo a nambobin da akwai da shi muna 081 00130349 za ku bayyana ra'ayinku shin ya kuka ji da wani al'amari da yake faruwa a cikin abin da ya danganci wato wannan kamiya na gwari kenan anubu 081 00130349 kuma ina so in san da ku cha babbar bakwar mu da muke dako tun dazu a wace ya kamata wato shirin ta ya kamata ya fara zuwa a Hajira Idris a wace zamu tattauna da ita akan shirin mu na mata iyayen mu a yanzu ka ta samu isuwa ga radio na jafi mu na mata barka da zuwa a kuma da fada zamu tattauna ita akan abin da ya danganci wato rayuwar aure a jiya da yau musamman ga wato ga al'umar Hausawa wanda zai zo kai tsi tare da Hajira Idris muna miki barka da zuwa hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam Allah barka wake magana
1: professor yaya barka da aiki kana tare da sale daga
0: igbo sai daga kirikiri a papa
1: hakika nan ne wannan jaman ya faɗi da dai wannan ta haddasa haka yake faruwa kuma ko ni a ra'ayina na san kaman guda uku
0: to yawa
1: na'am rashin zaman lafiya rashin tallafi cikakken tallafi daga hukumomi ga manoma na uku kuma tsadan kudin sufuri
0: tsadan sufuri
1: ne kawai ni ma eh hujja
0: da Alhaji Sale ina so to suke muna goda Alhaji Sale idan ka duba ban katse maka tabbas ka fado ra'ayinka kuma haka yake amma idan ka duba wani al'amarin zaka irin su albasa su shinkafa su su gyada su wake da yawa duk da yake babu tallafin kuma ba kayayyakin suna tsada da kuma sirfin amma zaka su ga suna ta sauka arha suke sun fadi warwas musamman su barkono haka amma ka duba shi tumati shida tattasin dan gaba da yankewa yake a cikin kasuwar hello a da fatan zaka kira baya in ka duba shi tattasi gaba daya kusan ma duk kasuwar zaka je da wuya ba ga tattasi ana sai da shi ma saboda abar yankewa da a cikin kasuwar ne hello
1: assalamu alaikum
0: alaikum salam billah barkatuwa da muke tare
1: alaikum fatima
0: gadan baban fatima gadan su daga Shomolu a me abiya wannan al'amari ya shafi wajen ko tattasai haka da yake yankewa cikin kasuwan ne
1: wato magana gaskiya da tattasai haka yake ko ina magana da ya karanci
0: na'am
1: kuma a zan yi magana da ciya mun ba rashin tsaro kawai da wato zuwa abubuwan al'adari
0: me
1: za a kwanta tsaro da abu za a tsaya su sai
0: wato kana ga dado abubuwan za su kamar yadda suke a ta za su za a wadatar da su kenan
1: wani kuma muna korarin da ake noma yanzu an bari akwai kuma hanya wani ba kyau ko ka ga tsoro ka sa shi cikin gari hanya ba kama kai garkuwa
0: ka kama kai garkuwa da ka to Allah ka bala soke
1: da wannan kiyaye kwantin tarayya da dawoyi to Allah ya kiyaye ka kama tsoro a
0: lokacin da amin ya Allah na sa ta ji wannan sako da ka ga garsu kenan daga Shomolu yake bayyana cewa tabbas za a ce za a samu tsaro ka ga to in ka duba kamar yanayin tsaro ya shafi wato waɗannan kayan miya musamman shi tattasai din yana kira ga gwamnati idan ta ji da fatan za ta dau mataki domin ka makance wannan abin shi tattasai wato idan ba na magana kamiya shi ba wato wani abu ne mai matukar amfani a abin da ganci wato kamiya cikin kayan gwari da ake samu naka da fatan gwamnati ta ji wannan irin naka kuma da fatan za ta dau mataki akan wannan al'amarin da ke samu a cikin shirin mu na da muka ziyarci kasuwar wato Akongo da ke nan jihar Lagos akan al'amarin da suke shafi wato kayan gwari da ake samu naka zamu daga ina ga kira guda daya daga shi kuma zamu shiga labarin mu mako da mun da labarin mako kuma za ku ji hira kai tsi tare da Hajira Idris wacce zamu tsara da ita kai tsi akan shirin mata iyayen mu akan daga ji wato rayuwar aure a jiya da yau musamman ga al'umar Hausawa wanda zamu shine zo bayan labarin mu kuma kina ga lokaci da yanzu ka zamu shiga labarin mu ga kira guda daya zan daga shi hello
2: assalamu alaikum malam
0: ya alaikum salam wa rahmatullahi wa ke magana
2: yawa
0: ina maka barka wa ke magana muke tare
2: tare
0: da muke tare
2: abin da nake
0: ina ji na'am
2: abu uku ne ya hana noma da noma mai kyau
0: na'am
2: na da
0: tsadar taki
2: tsadar fetur na uku kuma
0: rashin zaman lafiya
2: shi ne ka mun zaman lafiya rashin samun kayan gona ba kuma kayan gari ba har kayan da ita abin da
0: sabiya take ba take ba to Allah ka mana
2: sauki ina godiya ina alhada da wannan labari ne
0: ku sani to barka zuwa Lagos Island muna maka barka zuwa ina ga da wannan kiza mu ka kurshe shi da wadaga wannan madaku muna godiya ga ciyan masu da kamiya da ke ambara Kongo wanda ya bayar mana kai akan al'amarin da ke faruwa a wannan kasuwa ta gwari a cikin shirin mu da musamman da muka ziyarce su haka zuna ga lokacin da zamu shiga labarin mu na mako masaro daka asurai labarin mako

0: To an ga shika garba sufa kenan da waƙarsa ta ango ta amarya. Yanzu kuma so za mu shiga cikin shirin mu na mata yayin muka bada faɗa kai tsaye tare da Hajara Idris daga anguwar Ibitibeta dake anguwar Adekunle wacce za mu tattauna ta akan wato rayuwar aure jiya da kuma yau da kuma al'amuran da suke faruwa a yau akan daga ci wato aure kamar da kuje waƙar wato garba sun gane cewa mai son ka yana son kuma mai zaci mai son kuma baya son ka ko da haka ba ta bada lokaci ba saboda muna da mutuna kaɗan a ranki daɗi za ki gabatar da kanki ga masu sauraronmu.
1: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya ki gabatar da kanki.
1: Okay, sunana Hajara Idris da ke zaune a garin Lagos, Ibitibeta.
0: Hajara muna miki barka zuwa gidan radio na Hajara FM da Ibitibeta da ga muku. Kasancewa lokacin mukan gayyato mata haka su dan kawo mana shiri a cikin shirin mu na mata iyayenmu. Muka tattauna abin da ke cewa to rayuwar mata ta yau da kullum aure ne, saki ne, kishi ne da makamanta su da haka. To yau abin da za a kwanaki mutum suna kan kishi da kuma yaudara da ake samu tsakanin mata da maza haka samari haka. A yau za mu tattauna kishi wato rayuwar aure jiya da yau. Ya za ku tantance rayuwar jiya wato ta zaman aure ga magidanta da kuma yau. Shin akwai wani canji da kika an samu ko kuma dai rayuwar ta jiya da yau haka take? Babu wani canji?
1: Gaskiya da bambanci.
0: Ko?
1: Idan aka zo maganar kamar aka ce jiya yau.
0: Na'am.
1: In muka yi maganar past tense.
0: Na'am.
1: Kaga rayuwar auren da na iyayenmu, kaga akwai biyayya, akwai kuma
0: ci gaba.
1: Okay, akwai biyayya kuma akwai girmamawa. Saboda
0: ci gaba ina jinki.
1: Saboda kaga duk da ilimi ya zo yanzu kuma wayewa ta zo na zamani, kaga yanzu ana cewa aure ba ma ana wai cewa bane ba. Kaga aure yanzu ba a ce babu dole, ba ya ce za ka ga tilastawa ƴaƴan yanzu dole sai sun yi aure saboda ya saba wa shari'a ma gaskiya saboda komai zai iya faruwa. Idan kai la'akari kuma in nazo kan zancen iyayenmu na da gaskiya iyayenmu na da suna da haƙuri, suna da juriya, ga biyayya, kuma ko menene a cikin aure da wuya kaga iyayenmu na da matsala ta faru game da su a cikin ɗakin su kaga sun je gida kai ƙara ko wani abu da wuya da daɗi da ɗaci haka zaka ga sun daure sun zauna a cikin gidan.
0: Wato ina na fahimce ki Hajara kamar kana wato akwai canji da aka samu idan za ku kwatanta rayuwar iyayenmu na da yanzu kenan ko?
1: A gaskiya akwai canji sosai.
0: To yake kwatanta haƙurin wa'ancan da yanzu kana ga irin wani rashin haƙuri na waɗannan suka rasa na wannan zamani?
1: Gaskiya abinda suka rasa shi ne kaga manners of approach, rashin iya magana ma.
0: Na'am.
1: Da kuma rashin biyayya da'a shi ne ɗin dai zan ce kuma ba su da juriyar zaman aure na yanzu
0: wato saboda su ba su yi haƙuri ba dai kamar na wancan na iyayenmu da kakanni kenan.
1: Gaskiya kuma both side ne ba daga matan ba daga mazan ba.
0: Wato su ma mazan na wannan zamani su ma sun canza kenan.
1: Sun canza gaskiya ba kamar iyayenmu na da ba. Kaga duk abin da aka ce maka na da na yanzu ai da bambanci.
0: Akwai wannan.
1: So shi yasa kaga na yanzu in muka zo kan yanzu. Yanzu zamani ya zo da zaka ga akwai budulci ma a cikinsa. Shine zaka ga yanzu matan yanzu da mazan yanzu suna yin aure ne saboda ƙarya. Wani kuma ko da za a yi da tsakani da Allah din zaka ga wasu hakan ba su da juriyar zama ko ya ake cewa ne. Saboda za ka ga wata namiji ne ila zai zo ya tadda ita gida kaca-kaca. Ƙazanta ba za ta yadda ta yi accepting the mistake ɗinta ba. Kuma shi rayuwar aure ko dole idan kina tare da mutum dole ki zamto mai biyayya kuma mai ba da haƙuri. Akwai kuma namijin da yana ya cika yawan complain. To ke kuma da kika san cewa akwai abin da kike yin da bai dace ba ya kamata a ce kin gyara shi. Saboda kai ya zamo akwai abin da zaki bari mutum ya dinga complain akai kamar yaro ne kana taure da shi a cikin gida. Kaga dole in har yaro ya balaga ko kuma ya girma kaga akwai san da zai san cewa mama na fa idan ne abu kaza za ta mun fada. Zai kokari ya gyara shi. So dole shi yasa zaka ga idan ka san akwai abin da irin ba daidai ba zaka dinga gyarawa saboda gudun kar a dinga yawan maimaita shi.
0: Idan zan tambaye ka Hajara Idris kuma da ke bayani a wani lokaci za ka ga an yi soyayya an yi kuma daga baya wani lokaci musamman ban tambaye ka ɓangaren wato misali kamar arziki haka da ake samu. Wani lokaci za ka ga shi mai gidan yakan kasance cikin arziki zai auri matar tasa cikin arziki da makamantansu. Amma wani lokaci zai ga da ya faɗa cikin wato ibtila'i na rashin arziki sai kuma matar ta canja ta kawo su halaye da da bai san su da su ba har take a samu matsala shin kana ga me ki kawo irin waɗannan al'amura ne
1: to now experience in zance maka har da rashin su a ciki saboda
0: to kina an ci kuma rashin su kuma gasharan daura aure an yi kuma kina ga kina hakan duka a ci babu su a Hajiya Hajara
1: eh ai da wannan soyayya amma an kai la'akari ai an ce soyayya tana dadi idan akwai kuɗi ko to kuma idan ya zamto mai kyautata mata ne ko da yaushe a waje ka gane yana yawan kyauta mata har ya zo ga rayuwar aure in dai har so ne na tsakani da Allah ni ana wa fahimta ko da ya shiga cikin yanayin babu ya kamata a ce you stand by him kin tsaya masa bai kamata a ce wannan moment din da ya rasa dan kin guje shi ba tunda ai soyayya ce take sa in kana son mutun tsakani da Allah za ta sa ka tsaya ka jajirce ko a wani irin
0: yawa ko wani yana ya fada ko da ya shiga cikin wani ne babu bai kamata ki canja halin ki ba
1: yawa ka canza halayenka ba to amma sai kaga wasu matan ko kuma in ba ma rashin babun ba ko lalura ya zo masa na ciwo
0: sai ya ga rashin lafiya haka
1: ko rashin lafiya irin da ya kawo tana kyamarsa tana kyakkyaninsa to kaga ya mu wanda yake son ka tsakani da Allah zai guje ka ai no matter how ko wani irin situation kake ciki bai kamata a ce ya guje ka ba so banga amfanin soyayyar da wadace
0: wato idan kuma za a kwatanta shi ba ka da shi halin da ko an da halin da ke ciki
1: za a kula
0: wato za a kula da kuma ba za a canja hali ba
1: ko ba za a canza ba
0: hali ba
1: to ka san ma yanzu matsalan da ake ciki mata yanzu a yanzu zaka ga irin idan kamar misali a ce yau namiji bai da shi idan nata ne zaka ga tana nuna masa cewa fa irin bazan in kamar irin fa kudi na ka san dama an ci rayuwar aure zo mu zauna zo mu sa kuma dole sai da ji
0: so mu kamu mu gyara kuma
1: cikin cikin mata kaso cikin 100 a 100 nan 10 zaka cire wacce zata zage ko da mijin ta bi da shi zata rufe ido ta irin ta ga ta dauki dawainiyan gida kuma ko me zata yi irin zata gani zata daure zata cije zaka ga ita ce kudin school fees din yara shi da iyawar gwadansa in ya dan je dan samu su abin da zasu dan saka a baki
0: wallahi ai ce makekeniya dai haka
1: sai sa ake cewa su ma mazan su ringa barin mata suna aiki saboda kamar taimakon juna ne in ma baraka ba ta tafi ta ba tunda kana ganin kamar katari cudanya da maza kamar misali aikin company
0: eh haka
1: kaga dole tayi mu'amala da maza tunda company baraka ce dole sai mata ne zalla ba aikin kasuwanci shi ma su babu aikin da babu maza a ciki to neman mata dan sana'a na cikin gida
0: ko a cikin gida tana juyawa ba
1: yawa ba dan yanzu ba
0: idan ka fadi haka baka da shi
1: yawa
0: ta tallafa maka
1: kuma har ba ta nuna butulci ba
0: yawa ta nuna
1: butulci ba saboda wasu matan ma su ma suna da nasu gaskiya sai sa nace ba ga mazan ba ba ga matan ba
0: mazan ma su ma wani lokaci zaka kamar yake fada zaka yana son ta amma lokacin da ta aure shi ba shi da hali kin gane ko amma da ya dan shigo gari ya dan faso gari ya fa samu arziki shi ma kuma sai fara canja mata halayen da ba su ana samu wannan shi ma ko
1: a sosai ma kuwa
0: a madan su ma ana samu kenan
1: a kwarai kuwa ni ga nauce ba ciyo
0: wato su ma har su canja mata hali har ta ga ma san magana kishi haka wannan akon na miji kan dama kai
1: wannan yawa
0: yawa farko dai san zai fara tantu tushi kishi zai mata to su mata kuma ba kishin suke zuwa kamar canje yanayi kuma kai iya dauko kishiyar ma kuma ya canja mata yanayi wanda ta sha wahalarsa komai da komai ba shi ta zauna da shi kamar da ka faɗi laifin matan su ma kenan idan ba shi cikin canja masa to su ma mazan lokaci ina ga ana samu wannan
1: ana samu
0: da ta sami shi ba shi da kosisi cikin talaucin sa amma da dan fasa gar kuma ya canja mata yana mata rashin adalci da makamantansu ina ga miji ka irin wannan su kuma bangaren mazan su haka
1: to zan ce maka gaskiya cin amana da butulci
0: yawa da rashin wadatu da manta baya
1: da manta baya saboda mace kin zauna da namiji tun bai da shi har yazo Allah ya daukaka shi fadi tashi baki rabu da shi ba komai kin tsaya masa har Allah ya azurta shi amma sai kaga namiji wai a ce yau Allah ya azurta shi a lokacin ne canji zai zo masa idan wannan canji ya zo masa sai kaga matar ma bai dauke ta a bakin komai ba sai kaga a lokacin gani yake ai level dina ma yanzu ya wuce bangaren ki to a lokacin aka ga wani in mai neman mata ne lokacin zai fara neman mata wani kuma zaka ga idan ba mai neman mata bane zai nemi wacce irin zai ga irin wannan tafi dacewa da ni a yace mai kudin nan ne ce kuma sai a saki a gefe kamkar ba komai ba kuma tana manta da cewa ai Allah shike azurtawa
0: ya manta da baya duka
1: kuma a lokaci mai iya kwacewa ne tunda ai shi ya tafi ka na farko ko ba wai dan baya son ka bane ba ka gane kuma zance da ake na kishi akan mata wannan normal dole namiji idan zaka ga wasu duk da wasu ba su dauke shi a matsayin
0: dole
1: ba zaka ga ke da aka auro shi baki san wani irin situation ta zauna da shi a lokacin da bai da shi ba to akan me yasa zaki debo ta da zafi bayan baki san wani gogwarmaya tai da mijinta ba wani fadi tashi tai da mijinta ba
0: ya wahala baki samu wahala baki jin da
1: yake
0: zo ba
1: kuma ba baki samu nutsuwa ki zauna ba
0: yawa ita lokacin da kamata ji dadi ta mijinta ya samu kuma kaga wato kuncin da bai wuce ba kenan
1: yawa
0: ta sha wahala baya kuma zaka zo ƙara kunta ta mana
1: zaka zo ƙara kunta ta
0: lokacin da kamata huta me ba kunta huta da ji dadi
1: kuma ka girmama matarka ba sai kake expecting wanda ka aro za ta girmama ta it's not possible
0: wato kaga da abin da kamata ya kamata ya lura cewa lokacin da ba shi da shi to lokacin da ya samu ya kyautata mata
1: tabbas
0: duk abin da ya dace na jin dadin ta yanzu hutu ne ya same ta
1: yawa
0: kuma ba zai kuma zai kishin ne tunda ba zai ba ta na shi ya kishe ba
1: kasancewa na'am ka ga ban katse ka ba akwai wata na sani wallahi da mijin Allah ya rufa masa asiri a nan garin ne sai ya koma estate yana koma an gaya maka kawai yanayin canjin yau daban na gobe daban irin sai ta ga ya shigo da leader to irin babban palo ne haka amma irin safe container haka dakuna kusan uku ne ko hudu ne a ciki kawai sai ya shigo da leader sai ya shiga ciki irin sai ta ji shiru din na haka tun tana kawar da kai take tambayar shi amma wannan hala kayaka kake shigowa da shi ne na kullun kana yawan irin ta masa a dabara dai saboda karen sai ya baci yayi tunanin ko zarginsa take sai yake cewa a wacce ce ta bani sako in so mata irin ba kaya na bane in tana ita tana masa dabara ne irin ko kayan wanki ne yake yawan kaiwa haka eh sai nuna ai amaryar ce take bashi sako ya tawo mata
0: abu
1: sai tace a ho tace to ai ni ma baka tambaye ni ko ina da sako ba sai ce kin garin Allah kanki fara ba zan iya ba wai to a yanzu a takeice saboda rashin dadin zaman auren mata sun zauna da miji kusan shekara 18 za su je 20 amma yanzu sun rabu
0: kuma maki da lokacin da yake auren ta bashi da hali ba maki
1: a lokacin ba za a ce masa bai da hali ba za a ce masa kuma talaga gaskiya yana da rufin asirinsa saboda ma'aikacin gwamnati ne da motarsa gidan da kuma suke ciki gaskiya gida ne wanda irin gida ne dai normal dai gidan rufin asiri za a ce maka ba su rasa ci ne su sha ba kawai dai daukaka ce Allah ya ƙara bunƙasa
0: kuma maimakon ita ma ƙara bunƙasa ta mata
1: yawa kuma gaskiya mace ce mai zuciya ma saboda tana cikin irin
0: ɓangaren mata da saurin fushi haka nan
1: ba ta da saurin fushi akwai ta da haƙuri da gaskiya amma yanzu sai wai ta kai ta kawo duk da dai wani abun baka iya sani gaskiya to ba za ka yi saurin jojin ba amma koma dai menene gani nake a zamantakewan aure ya kamata a ce in dai an yi wannan zaman why not ayi haƙuri saboda ƴaƴa ne an riga an haifa me yasa zaka ga wasu matan da suke da wayo ko namiji ya ce jikina ki sake ki sai ka san cewa zan zauna an kula da ƴaƴana
0: ana samu wannan
1: ka gane saboda an riga an zauna shekara 1 ba 1 ba ba 2 ba 3 ba har kusan shekara 10 rana guda kawai ki waye gari miji ya ce miki ki salle na sallame ki to ta ina kake son ta fara
0: a wannan ba ya dalci a ci wannan al'amari ba
1: to
0: ka gani ta gyara ko
1: to shi yasa nace ba bangaren
0: wato kowane bangare
1: ana samu kowane
0: sashi ana samu matan ana samu mazan ma ka samu
1: kuma bari in fasa maka
0: kan ka kafin ki fasa mini kai muna tare da masu tsaro a masoro a guna da mutaka da suke saura a za ku tufa a wacce ba wato hir da muke kai tsaye da Hajara Idris daga anguwar ta Ibiti mai ta aje kulle wacce ta kawo ziyara kenan a ciki a muke magana kai tsaye a cikin girjo na Jafam 127 inda muke tana wato rayuwar aure jiya da yau haƙurin iyayenmu na jiya da kuma haƙurin iyayenmu na yau ya al'amari yake muke ta wanda ita kanta za ku kira cikin wannan lambar ta mai kamar haka 0810013049 zan mai mita kamar haka 0810013049 mai za ku ci aka wani butu da Hajira take shin kuna goyon bayan mazan ko kuma matan ko kuna goyon mata ƴan uwan ku yallo mai za ku ci a take hello hello
2: assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi da muke tare
2: ai na barka
0: a barka zuwa daga Shamolu a gadar su abinda mai za ku ci a take shi kamar da ke ta da Hajira Idris
2: ni a take shi wato na abu da wanda bata fada ba
0: kai bata fada ba na
2: ba abin da ya kawo matsala yanzu illa a wuri
0: na abu aha
2: akwai kuma rai
0: kuma rai to ba kuma rai
2: akwai kuma cewa wai wannan irin gidan gamai da rijiya
0: aha kuma rai to kuma wai wai wai ko
2: wara sai wanda duk kaje an samu sabon karin mata da miji ba wai kudo cikin gida in ya fara fita mai anguwa to yanzu
0: ba ta duk kuma rai
2: sai ta ya sama
0: gama da wannan aure wannan ake cikin gaskiya muna gudun ra'ayinka a ajira kafin ya ba to shi gadanas ko ya ce tabbata ga wani hello hello
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam billah da muke tare
2: to sai so ya ya barka da
0: ni yawa barka a daga afafa guri kai na'am
2: ajiya
0: ta ajiya ta na jin ka aha aha
2: amma shi abin aure din dai magana aure din
0: gaskiya
2: wanda zai ya fara daga farko
0: ya
2: gina foundation din kawo da kyakkyawan manufa da niyyar yi dan Allah kuma da soyayya dan Allah ni na gari na haifi daga daya daga in an rabu kai gaskiya to an sa rashi imani a cikin lamarin
0: muna gode ta ajara kin ji abin da suke fata mun san ga daga shi mun yake cewa ai magan akwai maganganun ki amma kuma akwai magana to human right to wani lokaci da an samu Allah sai ga mata yanzu wato an matsallake iyaye domin su yi sasanto irin kamar ka koni ana samu laifi tabbas ana samu yace sai a ce human right sai sasanta mai ko iyaye da mai anguwa sannan kuma akwai wayewa su matan suna ga sun waye suna ga kansu eh ma da mazan yake eh to kuma akwai wanda yace wato auren ne ba gina daga afafa yake cewa to aure ne ba gina shi akan kikkar manufa ba tun wuri da ci za gina kike kama manufa dan sai a ci arma zai wahala lalle akan a taƙa ci kafin masu kira su kira na
1: okay to in zan yi magana akan shi wanda ya fara akan cewa humara gani nake ai shi lamarin aure kamar yadda ake cewa ba a shiga lamarin aure sai Allah ko mata da miji sai Allah kai inji Hausawa gani nake ai me zai saka je humara bayan akwai iyaye a gida
0: akwai iyaye a gida
1: ka gane ai farko gwara a fara da iyaye kafin ta fi humara kuma da abin da ku dauko sa kamar a ce yan law a ciki kamar human rights misali kaga ai abin ya wargaje lamarin ba karamin lamari
0: bane kaga ba wannan ba al'ada ce ta ba haushi ba
1: gida dai a matsayin ka kai na malam bahaushe kuma ka san tarbiyyar cikin gida ai ya kamata ka fara zuwa ga iyaye
0: yawa ga iyaye kamar yadda ake adadin kenan
1: kamar yadda ake adadin shine ai tarbiyyar cikin gida ka gane saboda ko iyayen ka misali in suna nan suka ji an ce an kai ga Umar yasa me yasa ba a fara zuwa an tuntube su ba
0: aka
1: fara zuwa ga Umar kuma ta bakin nashi shi kuma na biyu da nazo kan shi da okay sorry kan tsallake da yayin can wayewa tabbas akwai matan da suke ganin kamar sun fi karfin
0: mazan ma akwai wannan
1: yawa me yasa ka ga wannan namiji yana cewa kai ni bazan yi auren yar boko ba amma sometimes kuma ba daga yar boko din yake ba gaskiya wani sa'in in wayewa ta yawa shine mace take gana ka kuma amma wannan gani nake hada rashin addini
0: na'am akwai
1: rashin saboda abin da aka ce sunnar Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ai take aje duk wata wayewa ke
0: wayewar ke
1: yawa
0: ba wayewar ke zaki bi mun haka ne
1: zaki bi sunna ne
0: eh sannan kuma akwai wani ke ta rashin gina auren manufa ma tun wuri an gina shi cikin ƙarya ne ba ma ke da makamantan su yace da an gina cikin gaskiya da adalci ba za a samu ka aka yake
1: eh wani bangaren haka yake amma wani bangaren gaskiya ba haka yake ba ta inda ya fada din tabbas yana yakan faruwa haka din saboda an gina shi tun kan ƙarya amma kuma wannan baya lasting in kai la'akari
0: wato duk abin da wato wani abin da yake yana taimaka mashi ba abin da ba gina shi tun murfa ta mai kyau ba
1: amma kuma zaka ga shi wannan ba ma ya taba kaiwa ko ina auren ai
0: wato ba zai mai lasting ba
1: bai lasting ba especially auren mu na yanzu inda aka fara shi mazan da matan su dauko rayuwar ƙarya ne ke in ba namiji ya kyawa mai mota mai kaza ba ba kiya so kuma yanzu kowa yana tsoron talauci
0: to kaga kin aure shi ba mai da saboda yana da kuɗi ne kin da ya talauci sai ki fara canja su halaye
1: kuma gani yake da yarinyar nan ta mun fa ko ya ne dole in san yace zan yi dan samu dan yi dan karo karo
0: yawa
1: da saboda ka ta ganni kamar babu tunda ai ya gano abin da take nema
0: masha Allah
1: to sai kaga auren ba zai lasa
0: bai lasin ba daka an za mu daka kira guda ɗaya kafin ki bada shawarwari muna da mintuna guda uku da suke saura kafin ki wani shawara zaki ga ba ma'aika ma'aurata hello
2: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum salam tilla da muke tare
2: matsala garba hadu
0: ce a daga amuka ko a me zaka ci a takeici akan cire da muke da Hajji Hajjara Idris
2: to ne baba Hajji Zainab Idris zan ka tafiya
0: to yana tana jinka
1: baya ka dai
2: kuma ya kamata duk wanda zai aure
0: na'am
2: ya tsaya yi tsakanin sa da Allah
0: tsakani da Allah
2: ba zai ra'ayin wani ko kallaka kallaka ko na kunan zama ne
1: gaskiya ne
2: kuma duk wanda zai nemi aure ya nemi ɗarke kyawun gida
0: yar ke kawon gida kamar ya wai ke kirka gida ko kuma yar a
2: mun ke kawon gida ma ke kawo
0: yau wa ke kawo a dabiya ko
2: yawa
0: to na godiya
2: sai ka fara gyara kan sai zama na kirki
0: yawa
2: sannan shi ke nemi ba sarki
0: to masha Allah muna godiya bi a Hajjara Idris kin jawo mun daga anwar ku ta kusa da kuna ga magotan ku na mako ko a yake jawo war ku ke tsakanin ka da Allah kuma mun fada in zaka ke tsakanin Allah sannan kuma yace idan zaka aure ka dozuwa to yar adalci masu gida masu da biyayya yawa ba wai tarkacin gida ba ka zo kuma kai kasa abin da ka dubo tun an ce barewa ba ta gudu wato
1: dan
0: ta yarrafe to kaga abin da ke bada inda ka dauko yar gidan kirki to haka zaka mayar ka in ka dauko gidan banza kuma hakan za a kasance
1: na'am
0: ga wani kira hello hello
3: assalamu alaikum
0: hello salamu tilla da muke tare
3: hello assalamu alaikum
0: dogo na garejin bola daga Ijura kwanan baka jin ban san me ke faruwa ba an wata ku ta ijura ajira zamu daga kira guda sai saboda mun da minti biyu da suka saura me zaki ci a takaice wani shawara a takaice a cikin minti da zaki ba ga ma'aurata maza da maza akai cikin wannan lamari
1: to ni dai shawara da zan bayar shine hakuri
0: na'am hakuri
1: shine na farko dole sai an yi hakuri an yi juriya shi dama duk abin da aka ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da dadi da daci auren ka shi kanshi kafin a fara ma zaka ga ana ta samun dan gargada a ciki saboda shi duk wani abu da aka ce sunan ma'aiki ne zaka ga shi dan anan yake taka rawa
0: yake taka rawa
1: kuma aka samu aka tsallake wannan gaban da zaran kin shiga daga ciki to dole ki yi hakuri duk abin da zaki tara ki hakuri da juriya kuma sai addu'a ya biyo saboda abin da ka kama Allah akan shi kuma da addu'o'i wallahi ko ma mene sai kaga Allah ya kare ka
0: kuma ka jagorance
1: ba ko wace irin musiba ce zata zo maka saboda karfin wannan addu'o'in da kake sai kaga Allah ya sa yan kariya ta zo kuma tsari ya shiga daga ciki Allah ya tsare
0: inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani addu'a useful mumin ko wa addu'a takwabi ne na mumin
1: ne kana ba so dole sai an dinga dagewa da addu'a
0: da kuma hakuri da shi ne
1: da kuma hakuri da juriya
0: da kuma da gaskiya da adalci
1: da gaskiya kuma saboda sai an zanto gaskiya an aka gina ta kan gaskiya
0: yawa
1: sai ta dore amma ta kan gaskiya ba inda za ta
0: yawa na'am sannan kuma a daina amfani da wato wayewa har ta kai kake
1: yawa yawa da ka gani a social media ka ce da shi zaka
0: yi amfani da shi kamar
1: yadda kake fada kaga halaka
0: kamar shi da na mako ko kike cewa ya kamata ka duka sai ta rayuwarka ba wai ta hanyar kallon fina-finai ka ce
1: kan
0: matakin da
1: Annabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: yawa kuma su ma mata abinda yake kan media sai ga mutum baya sha'awan abinda musulunci yace sai abinda ya gani a
0: media
1: kamar yanzu wani aure an fasa yin shi ne saboda akan ita ba za a yi babban event irin wanda ta gani na social media
0: babban taro haka
1: saboda ta gani a media tana ganin kala-kala ga sunan da ake ba ta yi la'akari da shi wanda ba a samu aura din yana da shi ko
0: bai da shi
1: ba so dan haka nan Allah ya uwana mata abinda zan ci
0: da mazan gaba daya
1: mu daina dauko rayuwar da ba nan ba muna dorawa kanmu kuma ita aure sunnar ma'aiki ce
0: kalilan
1: din sai kaga shine mai albarkan abinda baka yi tunani ba sai kaga Allah ya sa maka albarka a cikin ta
0: kaka
1: rena abinda Allah ya baka duk abinda kake da shi kai amfani da shi ba wai ka dauko rayuwar media ka dorawa kanka ba kaga yanzu zamanin da muka shiga na AI din nan yana da matukar hadari sosai yana da matukar hadari abinda bature ya AI akan shi daban yanzu abinda mu mutanen mu suke amfani da shi AI daban wallahi akan AI yanzu sai a bata maka reputation kuma sai a rantse kowanne irin rantsuwa zaka za a ce ai kai ne ba wani bane ba so sai sa dan Allah dan Annabi mu gyara kuma mu zanto masu hakuri a rayuwar auren mu kuma masu juriya kuma duk abin da muka gani mu zamto wala wanda yafi karfin da wanda bai fi karfin mu ba addu'a ita ce makamin bawa mu zamto mai sa addu'a
0: Allah sa mun ji kuma zamu bi abin da kike ce gaba da aminci da zaki ce gidar jona jason akawuna gaita da miki
1: ina godiya sosai saboda ban taba expecting ba duk da wannan shine karo na farko zuwa kuma insha Allahu za ku dinga expecting dina Allah ya so ya yadda nagode wa Niger FM da suka gayyato ni kuma na ƙara ilmantarwa kusan ilmantarwa zan ce wasu za su ji ne wasu za su ga kamar nayi daidai wasu kuma kamar ban yi daidai ba to wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana
0: amin Allah muna gode masu ruwa yadda hiranmu ta kasance kiran da haji hadi ya haji Idris kiran daga gwar bitmeta gwar da kullu ta kamar ziyara musamman cikin shirin na mata ya mu wanda muka tattauna da ta kai tsaye da fatan Allah subhanahu wataala ya bai da ita gidan lafiya muna gode masu ruwa da hira da haji Idris buga kawo karshen shirin shi na muna wannan mako da fatan za ku tarbi mu mako mai zana ko kullum mai gabatar da shiri kai daga Niger FM Yahya Abubakar ilmu nake cewa a wani lafiya a kuma kwadar da zamar kuda waka marigayi garba su ba a cikin wasu waka su ta angoda amarya ai sauran lafiya